0: Matur suwun Mbak Tatin.
1: Yo,
0: karo Mbak Mimin, Mbak Apri.
1: Yo.
0: Ayo diteruskin dhisik critane nek iki wis meh jam 1.
1: Yo.
0: Mun ndak retekan lakone.
1: Ah, yo tekan.
0: Iya. Ora ngentayo omong aku lho, Mbak.
1: Yo, ayo tak dereke, Mak. Ayo.